ai ku ta ta shu ala sho bo du sha nga su mu la du ma lo sa jo sha o ma ngo wo che ma lo sa jo sha nga nga ai wo che da du ma lo sa jo Shanga Uzana Pazia, Dan Uzana Kaja, Tatsi, Ashanya, Guba, the Moko, Shalanya Guba Chumbi Ago, the Moko, Shaja, Sumula, Duma, Losa, Jo, Shao, Mango, Wachima, Losa, Jo, Shanga, Yoga, Kong, Long, Dong. Con dạy xa la biếu

Obo da ja ko ve rai ka o kholo nga hu ra hu ya te ga le le cha a ha yu la bi yo me je de ko no hu ga ka che bi o kho to ke che le sathani vidhyu krajai sieng haeng prathet thai jangwat chiang mai samnak ngam pracha sampan thi 3 krom pracha sampan phe wi yo nga hu ra hu kho vidhyu radio pho to ke che ve te lai le AM ti hi o ha si che ko kilo hertz te lai pho nga hu ra hu kho rai ka obo da ja to ke che ve yo puta le ni pho te pho facebook fan page sawatho chiang mai am 1476 kilohertz ko ve facebook fan page pho ka lai so ti to ke che ve yo te ni le le mu lo ko ve yo ya ti che te na li ta le sa gu mu lo ko ti che na li tha kha gai le mu phu ve yo ya hi na ri khwa ta le ko na ri tha kha gai te ni le le nga hu la hu kho rai ka obuda ja to ke che ve yoOvia ni lahu ya tiga lele ka lahu po lahu oku puta le ole mu takagai tiga lahu ko raika obuda jao kodo pona leo oga pida kai pe video man

Hola, ya no te chaga pa cha ji he bium ji agu bya che ni chelunga ji lo ya nyo ya ni ko ni na ha byo du lo ya nyo he ga ne ta na ja ga ji le le m tha ga le a ne da ma ya nyo ga pa le m tha be be m na lo ya nyo ti po na ko ni u ye ko yo jo na ye le na cha ko chu mo na chu le the te na ko ni u ye ko g le m ne m tu ga ni sa ne de do chu tha ne lo ya nyo na cha sa ne de do chu tha ne uye le pa ye le nga je ye nya te me ne holo e na ko ni a ka le nga lo ni le bi pha yo kho nga ji bi pha yo kho pem pem boy le ga mi ne ti da na ko ni phela nya nga le nga ye nyu te me ne yo ha mo du yo ha ju ru ne ho sa nya nga le holo e da tha nga ye nya yo ha mo du yo lum lum le uye pu la ma de ni lo ye nyu mo na na ko ni phya ko ni phela na go ko yo mya le chomod nam je sani phya yo khole lo yin yo ya yo ti ti la chomole choka ma ya ju thu lo yin yo thu na ko ni ko lo isani pila na ko ni isani sa de le nga yin ya ya ko ni yo ha ma choba nya le lo yin yo chomok ko ni yo ha le ma choba nya ni pi me na go na le umyani phana cha phana cha phana nya mi lo yin yo tu mi ne a be be nge ne ko lo nga pa u ye u cha ne ge chu me je di ma mo do wa lo yin yo ti jo ni je tha nyo nyo nyo na ko ni de na ko pha phya la nya le ge mi lo yin tu mi ne yo ha mo do ju ju ya lo sa nga le na ko ni ti po na ko ni di ma yu tho lo yin yo mu pha bian bian ya yu me je ye nya